Malo grana na insira, amutut palihohaw na imar, paaw niya belo ni trinci, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jomba bimento, kusi fulan sa naluresing walu to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong diak bay miut. Ya di saw ni lorong, ita se kolia konaba, di jomba bimento ha tene no matene kenyan. Tiap malo grana na insira, molok kita huwete niya programa, tirmai ita barona lay, wujika furakida ho titulu hari damen.

Ito'y itaroon na hamutuk ona, no reza tia ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idek niya kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Ito'y itarona hamutuk ona, doreze tia ona, orasaong kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaong konaba, visualizasaong.

itaro na hamutuk ola no reset ti ona orasaon kapasitar. Agora itabot sira beletoba iya ide-ide ti kama kabiti ruma ho di akompanya hau rona instruksaon kona ba visualize sound.